0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Uy, Kanor!
2: Unyang gabi eh. Ang to sa balay, inom ta.
3: Yes, Mang Kanor, kay grabe mo gasto ni mukbangka ni kay pikando niya pitakak sa sweldo, Mang Kanor, manginom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di ni mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlo kasi darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlo, apas ko niyang gabi dito sa inyo, ah. Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyog at ang mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang parang toro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko na rin sa balay.
1: Sigurado ka? Kung naa ka din, ha, pag-picture dubbing, anak ka sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Oh, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Mag-silpi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isenda yun.
0: Yes, darling. Oh, niya. Oh, nakita na mo, darling. Nara lagi ko na rin sa balay.
1: Ah, dili pa ako kumbinsido. Pag-silpi, karon dayon ni send dayon.
0: Yes, darling. Pagka demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisenda na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag silpi, nagigakos ni mong ref. Karon dayon ni send dayon.
0: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, send na. Naralagi ko din sa balay.
1: Ah, oh, mayo.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganing harami yung nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
3: Maag yan.
2: Sana!
6: Maprindagag mga appliance. Lukdo-lukdo malagi ka na.
2: Masama na, Mang Kanor. Maglipat bahay na ka.
0: Sabo kaya kung nasawa mo na ginala na ko na para na ko ibigin siya. Tabangi kong arsa ninyo na ipauli sa balay, ha?
7: The year is 1962 and this song is number one.
8: Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
7: More number one tracks on MOR Classics right now.
9: Number one.
7: MOR Classics.

0: class? Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ha ha ha!

0: Dondon, garo ka permintigaha ga dun. Permina!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Bay, 5 seconds lang, bay.
3: Bay, absurd na ito ni bay.
2: Namang 2 points ang kalaban.
3: Saan mo na ito ni?
4: Absurd na ni, absurd na ni.
2: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban natin para pag-atake niya sa basket. Sure, Jude, ha?
4: Let's go.
2: Oh, sige. Let's go, team.
4: 1, 2, 3,
2: 4! Oh, boys, timan nito itong set play, ha? Timan ni Jude. Go, go!
5: Tisha, ikaw ang coach, bay.
2: Oh, ako lagi, Mangkanon.
5: Sa manay mong setback, yung tanaw ko. Wala, feel din na mo, Andy. Pagkabanga, yun din mong akos. Wala man ka ni konsultas ko, ha? Ako, coach ko kanya sa mga varsity akong ibang coach dyan. Permanente champion ang among team. Ikaw na ako kakuya mga coach. Nagpatudlo unta ka na ako.
2: Mauba man ka, Nor. Kining, pasailo ako, ha? Kining, mo na maguto among na plano, God?
5: Wala, di yun mo kanyaw ganay mong plano. Feel din na yun mo.
4: Pasabay, ganoon na kayo, Parbay!
2: Oh, di ba na? Set lang one time! Shut! Champion na team! Champion na!
5: Woo! Hoy, congrats, bay! Congrats! Tama juga ito. Sundong din mo sa kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, bay! Galing kay kakay mo. Sundong ang akong plano.
2: Mag-celebrate ito. Mag-inom ta. Mga onta!
4: Yes!
5: Kana! Oh, asamanta. Hindi mo sampaw kao. Ito pa ko'y panihapon ba?
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ang bagi ada mo plaga ba yung nga ka itomgit sa ako ni itomgit ko ako hindi ilang po mo rin alam kuya.
1: Be? Uy hala! Nag-brown out! Girl, din ka na girl!
0: Ahay ah! Arigin ako sa tubang mo!
1: Ah? Ara ka dagali? Tsak! Togin mo yung gali sila day!
2: Ngi! Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도 뭘
0: 구글도 뭘
4: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.
5: Hugot amor.
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagba.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Puslan man eh. May pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Di suray ginao eh. Mura kong mamatay.
2: Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Love, liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani sang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Bawari ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod ah?
1: Ikaw ya ay wala upod pero ako yung may ara.
0: Abaw. Perte.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butangi daan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukan gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Mapabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabusa ko dito sa balon para isagol na ko diri.
2: Uy, nanimaho na dyan kong kaslom ay ni kinahala makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na pa, maligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Wa tingali agas. Pwede na ni maligo na ko. Ani a.
0: Padamay. Ang akong ugangan. Ay ma.
2: Kano. Dala ako sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Wala magbisay ang manok eh. Kila po ang ininit na higi mong bulan. Nangalarag. Nangalarot naman ay mong buhok ma.
2: Ay, akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibali sa imong papa mo na nagbigunti. Dahil yung kagpalit ka ang ugangan na kagibisang lapuan. Dahil mo homo.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ha? Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayarap man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo, yakabastos, ah!
0: Oh! Nanuka! Itlog sa manok ko, Raul, sa kadusina! Te, naglupad na lang manok ko, Kay!
2: Abaw! Puwerte!
3: Classic FRC on MOR Classics.

0: Hoy, pre. Yaw sa baka pre, gahilak man ka.
1: Gusto na ko mag-ikog, Mangkanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilos ay lagaw. Imna.
1: Ano yan? Nausap mo na kong tiyan, Mangkanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Adobe, usap na yung mga inom. Uy, purgas ka ba yun man eh?
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Kung si Sam maurag digdib, paano sana ta makisaksakan ako? Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahil pa kimi nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sa konsilyo pa daw, makisaksakan pa! Puro pundo na, uli na, Noy, uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wait lang. Sa konsilyo pa daw.
3: M.O.R. For life. This is the sound of Classic FRC. You've

0: sa sunod sa isa ka museum.
1: Hi! Ano yung kinatawag niyo nga art? Yeah, kalaw ay, do kabayo. Ew, gross.
0: Miss, hindi na painting. Espiho ina miss, espiho.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: Ano po nimo magbagabasay? Ganun gahilak man ka diya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitek.
0: O niya, o sa may yung reply?
1: Oyo.
0: Pagdaman.
2: Now playing
3: Classic FRC
4: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Estatwa ang gamay man na.
0: Ah, kade. Muna'y gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niya previous ka Miracle Indian.
2: Aba, unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Kuhan ni siya. Kanyang Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Parintoro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nako'y pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong takang tinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunungi panguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong ipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, mabakak lagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibudyo kong traidoron pa rin turo. Bisag mo na nang natagakag durian akong darling. Mahal ko na akong darling.
2: Maganor, wala ko nang uyap si mong darling.
0: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang turuha ka. Ibudyo na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Maganor!
3: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Duarte, Tudga, why gid ang inyong opisina? Grabe gid sa amon, no? Makun mo na, nag-brown out! Apat ka oras kami sa escalator!
1: Bow! What the?
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Good morning, class! Class, may ara kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy?
1: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos! Damo kami barikos, ma'am!
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am!
0: Ayabaw! Parte!
2: Classic FRC on MOR Classics.

gets higher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1: Mabakal!
2: Ano ito?
1: Ayaw tabi ka mo bagong gum?
2: Ay, wala kami bubble gum noy. Wala.
3: Sunod na aldaw.
1: Mabakal!
2: Ano?
1: Bakal ako bagong gum?
2: Ata lang wala nga ni kami saan. Kinamlag, pag nag-anap ka pa saan, babalilon ko na ika.
3: Asin sa ropang aldaw.
1: Mabakal!
2: Ano na naman si Mao?
1: Ayaw tabi ka mo, Badil!
2: Oh, wala, wala, wala!
1: Oh, di! Pabakalugod ako bagong gam!
4: M.O.R. Fun Life!
5: When you want to dance like

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlumpas sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kay misa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo, niya dako kay mong kumpanya. Dako kay ginatagan sa buwa, dili basta-basta na nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinti, tubig. Mubayad pa tagrinta sa balay, pang-tisyon pa si mohang anak, panggastos pa nato din he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do?
2: Darling, ba't din ni nang tarseng? Ba't din niya karon? Nang invite us to, ah?
1: Asay mo ang sweldo!
2: Darling, nakasakay ko itong bagong bus na nai-TV. Pagkanindot na pag-UCR sa sulod. Akong ibunyagan, oy!
1: Ang sweldo, asa!
2: Kabalo ka, darling. Grabe lang pag-antos tungkol sa El Nino. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa naging mo ang sweldo!
2: Karong pa kong kamati ko, darling. Humok ba niya kaya itong sopa? Kalaming matulog. Matulog na ko, ano yan?
1: Atik-atik, pagyunta ha? Asay mong silta!
2: Kalami, mali kong tagat ko. Tayo na sa beach!
3: Can't touch this. When you got groove like... You're grooving to MOR Classics.

0: Ang Chang-i-chon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang-i-chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-i-chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-i-chon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, nagapalista ka man di Choy sa watchlist, Choy?
3: Ano? Watch list? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo haw?
2: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa abon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotso-kotso sa akon.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maride!
2: Music, Todo Max, Todo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.
4: Don't take it personal.

0: Oh, nata, tamay black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, binugnot ko. Auta, binuljak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Ang paghala ako kaya, mas mo niya narag sa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, kanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For Life.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Manager!
5: Oh!
4: Manager!
5: Oh, kumusta?
4: Di ko man baga nairaya ding preno sa jeep mo?
5: Ha? Huh? Eh, paano kaan?
4: Kinisigan ko na sana baga subusina. Happy trip na sana, manager!
6: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kuya Bayad, isa lang.
5: Ano to? Isa lang?
4: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?
6: Hugot pa more!
7: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Dung, ganina ragyo guwani dung bakong nilodong ba? Kapoy gin siguro ni Baratohon, oy. Oh, ano man ay? Ambot ani akong rilo nga. Muundang man day ng oras basta kauban ta ka.
1: Ay! Ana!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Take a trip down memory lane with classic mellow favorites. Mellow Classics on MOR Classics.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Sayang makalusot! Isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kano!
3: Kapoy, aning panran, ay! Uhaw na kay kuha na ko tubig! Sa magkuhan ni Mangitag tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin na ni.
4: Okay ka yung 10K girl, no?
3: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sana 5K lang tamudagan din.
4: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo guwapo ba?
3: Ay, 2,000. Wala na siya kay point girl. Uy, tara, dito tagal mo ganyan mga kekero dito sa unahan.
4: Tara, tara, dali.
3: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Karoon ka. Lips to lips, punti ka. Kay pura namin ng lips to lips sa chika babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
5: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
3: Ah, manamay. Naitibay. Tiguwang ba yun?
5: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
3: Manamay. Kumuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaksa. Pag-ugun ako ng iyo kaloon.
5: Ilisi ko na kong tubig. Ilisi na!
3: Awa naman ko'y kailisan ni Yotz. Kay iwa na may tubig.
5: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: lahat na ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal.
1: Okay lang. Inspa pa naman talaga.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Hugot pa more!
6: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Tatay, may tamahokon sa kusina ta?
1: Shish! Sino nagambal si mo si naman?
0: Si Manang eh.
1: Jesus! Sagi ka man imo yung ambal ng may tamaho. Hindi niya matuod. Wala sang tamaho.
2: Mayo pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina ha. Kay mainom lang ko tubig.
3: Abaw! Puwerte!
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dream no more about the places you want to go. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours
0: is ready to serve you. Pwede ka na makabiyahe sang masulhay kag wala nagasala-sala. May mga dream tour packages kami pakadto sa tubungan. Palibot-libot sa balay tour. Tour packages pakadto sa kasagingan. Kag may one-way trip kag wala na sang pabalik pakadto sa purgatorio. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours.
0: It's time to go out and see the world. Salahertz Travel and Tours.
1: Salahertz Travel and Tours.
0: Wala na hamtang sa mapa sang Iloilo.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo.

0: negosyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
1: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
0: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: M.O.R. My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: M.O.R. Ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on M.O.R. My Only Radio.

0: space. Kung kisa, kinanglan sang earth. Kung kisa, kinanglan sang nubya mo.
1: Bow! What the?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
4: Easy. Tickets
2: to. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagad mo lang mabuhat! Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisa magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsa nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha? Sulti ko, kinsa nag-igol niya na? May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison yun akong wait, anak.
3: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinood biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisakay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upuday ka ng istorya nila.
3: Kanday, natunggan talaga na akin, day. Nga paputlan talaga ng dila at abisan imong wait, day.
1: Sa? Putlan ko imong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamakak ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalo kumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay d'yo kasi smosa. Kalaming ipako, ganyan mga bayanan eh.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo more!
4: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
5: Hugo pa more!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: มา
1: เฮ้
0: pipaapon ka tabi sa school?
1: Ano? At ako pipaapon sa school? Ano namang ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo kung ano-ano magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata ito na naman!
0: Bako bala ko, ika ang pipaapon.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
1: Ako talaga?
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kalamay itong baligos dagat na binagdagang kayong mga hinamis ng mga talanahon. Napipahay mo ha, patanami sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wampak ko na eh. Tapang! Tapang! Ikaw kapalo mo lang ko. Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Ikaw kapalo mo lang ko.
3: Hala! Si Mang Kanor nalumos!
0: Nagluyakan ka na, anak ka. Kita ka na nalumos.

0: 你啊，一毛都冇得噶。
1: 喂，班长喂，阿公阿公，喂，干嘛？我给你搞，我给你搞，我给你搞。
0: 我太好给你，你不能落寞噶。冇能一毛都冇得噶，得哩哩。
1: 喂，干嘛？喂，干嘛？喂，干嘛？喂，干嘛？我给你爸爸。你开什么？给你做爸的，我给爸爸。喂，干嘛？耶！
2: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
3: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: 빵짱 예민쇼!
1: 내도 생각으로 살인 사파에제 스쿨 슈플라이스 빵가운 건 가밋 스마라이
0: 빵짱 예민쇼!
1: 무덤 필요한 임포르트 밀로칼 금방은 바가이 싹갈라와까
0: 빵짱 예민쇼!
1: 바라사 다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 예민쇼!
1: 마이 망가 벨라 클루나 프레스카 카길라마스 고카스 벤데 꾸아도라스
2: Choy, babakla ko gani Choy sang Bombay kag ahos Choy kay maluto ko.
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga luto na.
2: Kita mo lang. Mayo ka pa, Choy. Wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong nilutoon. Ang bana ko, nagakusmod permi sa mga niluto ko.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Langga?
1: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakas ng panahon, makatugi ko sa inyo yan. Bisan mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pero kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yan, gyapo niya langga yan.
2: Wow, how sweet naman. Di ka gabi, yung text na ka makadto ka sa balay, wala ka nagkadto, how?
1: Ah, ay, nabi ka gabi, kay gatulo talit, hiyabi mo.
2: Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sagurunta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Uy, miss!
5: Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
4: Hugot pa more!
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Brad.
1: Oy, soke, Lito.
0: Ako ni uli nga DVD. Sino pamantana?
1: Ano yung uli man nimo?
0: Wag yun ni salida. Kapilan ako balik-balik.
1: Usa may title ana di ay.
0: Kuan man yo, murag action man yo. DVD cleaner.
2: Ana.
3: Iba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits sa Reba.
4: Ready, set, more!
3: My only radio!

0: Bibi!
1: Po, Daddy!
0: Anong kung matibayo ka sa math? Si Magado ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apples, uh-huh, as in 3 oranges, uh-huh, ano ang simpag mo?
1: Eddie, thank you po!

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padali ito tayo record. Tata, pinahit-pahit na ang kinuso gamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.

0: Hugot pa more!
1: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.
2: Hugot pa more!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito!
4: Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: padung. Tagay kong mapadung, be.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, ka na magumututo ka sa ako, gakawala mangugoy.
2: Ana!

0: Pre. Ano ang mas importante sa imo ang asawa o na kwarta?
1: Bala no, pre. Ang kwarta magdugay, gataas ang interes.
2: Oh.
1: Pero ang asawa magdugay, gadula interes ko.
3: Ubos pa kwarta ko, pre.
4: Abaw, pre.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba?
2: Wala na akong maiisip eh.
3: Cause all I ever think about is you.
4: Mara!

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna yung kape sa kong darling, arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21 in 1 man na ini. Nagpaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, anong sa mangka? Anong nanluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawan na imong itimda ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagi ang akong doktor. Tawagi. Sige na.
1: Wala ba ko'y number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawag si Dukan doon eh.
1: Asa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, kuha, dali ah. Kuha, tawagi ang akong doktor. Tawagi.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mo cellphone? Arong makuha na ko ang number si mong doktor.
0: Dahil nadyugay ko paminaw, walang atakiyo na siguro ko.
1: Daniya ba? Ang sa'y pinkod si mong silpon para tawagan ako yung buhang doktor?
0: Daling, daling!
1: Pinkod ba? Daliya!
0: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko na rin. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wako ka dugab. Kailangan ko na rin, naulian na dyug ko.
1: Unsa lagi pinkod, kitawagan ako yung buhang doktor.
0: Ay, nadaling, di na kinahanglan. Naulian ako, okay na ko. Dalawa, oh. Japinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin code, naulian dayon?
0: Ah,

Mabuti pa ang simento. Matigas. Ikaw.